0: never forget.
1: Ebun din ka na kpona peke ndi Air Force. Agbata gu ndi omen ka ojo n'obodo, ndi nke si na obodo na kpo Zamfara, we na aga na obodo ndi nka na kpo Kibi, na ke bu ndi bu ndi bandit ka kpo na peke. Akporo ku si na agbata gu ozo mmadu di ichi ichi na ime ndi anu a bu ndi na-emebisi obodo. N'esi na obodo nke Zamfara wee na-aga Kibi, ya bụ nye ndị gọọmenti kwu si na ndị ụgbọelu agha emego n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Mọnde. Udo dịrịnụ ndị Igbo, ụna ka o si wee ha m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Mọnde. Udo dịrịnụ, ọya dịrịnụ mma n'etiti, ọya dịrịnụ mma n'ụtụtụ, dịrịnụ mma n'ehihie, dịrịkwanụ mma n'abalị. Nne Chizona, na anyị anụ a bụ fu redio soshal na nke a na-akpọ Iyi Sambinoculars. Anụ onye na-ekwu okwu a bụ fu nwanne na nwoke nke a na-akpọ Anyamele Good News Ugochukwu. Ana m ekwu na-ekwu si obodo ọbụla ndị Igbo na-adịrọ mara na amara si n'ahịa ada azụ n'obodo ahụ. Ndị Igbo ndị Iwonu, ya gaba o.
2: Ụdede woyi, ezekwu bi ojú ọjọ́ ṣe rí ní owó Bekinbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Èyí ni ilé-iṣẹ́ Sambinocular Radio, ètò kalẹ̀ sí ìlú Rome. Ìròyìn ló ń dé sí ti gbọ́ yín.
3: Platforms, Fiverr, Sound Better, or local Nigerian studios.